Tengge ne kense shi, ngana cho shema namcho laki ryoyang gyuze lumpur gyogo zhugbu ne tante puto, sebubu gabu jipe shi mangbu shira dana yo shi. Becha shabhi na myndun shibata, digi nyamchong, jinjung doyka, mechi zibe komo, jigi luyang jibaso, gyurku nyen doyla terkib chenpo jibe jeshada shi. Terin kui myo lingge cho, Namzu la tang, su nam chu chun la ne da nam bie sung xie gen chis xie pati chi chi xu xu. Xie ti ci, rab xie la ne chi nam pa tang, dang lo xie la ne zam na xiang.

lopzi sem jo chom chor te si kore. Kore, yun rong bo man dong ha te li si kore. Kore, gong jo po chong pong na te si kore.

0: ma jam so chen be nang hi la si ko re Kore, nyasar manchu lau chenrang gosi kore, kore, chasi kenra adevrao si kore, kore, panang longka yaryene si kore, kore, longchasar bulau chenrang gosi kore, kore, loyang rong yungwa anchong dao si kore, kore, da so go chen sanang la si kore.
1: Tengjian ne, tui da di pa sen jing nang wa toje che xio. Tien ji mi ge len chen no, ngan cui mutu chen nabar tengjian la, ge san duen zhong je zha par, yen do gui ngao ge le lao ge che jian nang hui, deun da wa go de pu ju hin. Gap tir, ngan cui nyang tan zong yong.
2: Namo ge tuen jin, pe ge ge lam ne nian zhen xiu. Tan de lin ge ne san xin ba ni, zhong ya mi ma gun jiu long qin le gong ge pe ge qin lam yi.

chibjib, cebshi yu cirji. Lagilam tarsim tarji tafla, hua jagi. Rampa kaka tanghwa tanga rihwa hi. Tomer tanga rigi songchung tang, tanga lanshogu sheshog sarji sim tang. Dwechow lagilam tarwiya ni cimla, ptahkaw tang, shibshir sheshu chira tongwa tang. Tanga chokchim jojwe ba tang, gab jojwe bi, gongwa cengzun drin cho tang simpa tang. Azhawa, ngawa jiji gongtun lagilam tarsim si yomai tang. Deng zhong ying ge, tao ji guo zhu ge qin, le lan duan qiu xi you men, zuo ne da zong ni, shi shi xi di. Deng ge xi di xi qi ren gan lan dan de deng, deng zhong ying ge si ga tong mei yong zhen, gan lan xi ge. Eng qia you nan gan zhi you lan, gan heng a ni zha nian yin ge. Gan de xi ge, qi deng tan qi deng niang ji san you mei rong la, nan dem cha bu xi ge ba deng, si ji nuan bi ni ban duan pu xi ge. Ji nang lor, nga ci hu nan hen yung la tuan bi, gong nam shou lam ji, dan gu la dor lak dang wi jiu tuan la mung ni, gan dib nan bu xi di. Me zhi jia zhu zhi re dim la, dang si wa zhi lam zhi, qie ba jie ba dang. Me zhu zhi re gu, chen zim li kong la ta xiu bir si chou xi yu. Na nang lor, nga ci nan chung la tuan bi, gong nam shou lam ji, dan gu tam gu xi bi jiu tuan la. Ta xiu ta xiu xi di, jiu tuan dang zhi wa yu bi. Ma zhi jia dim zhi dong dim cang ma, ta jiu nan bu xi yu. Jiu tuan de ani ji ngu hen da ngan ba di. Nga ci deng deng zhi cuo rang le zhi, mang zi lan le lan zhan zi ba rang zhi. Jiu tuan de de zhi jiu ta xiu de xi ba deng. Gan dim nan bu xi ba di, gam ku ra dan de xi ni ba deng. A zhi gan chun le ter xi na, ni per de nan bu xi gui, nan zhi zhi bu dam yu. Da lor, sa ni ngu chan san ba ge wu ji yun gu ci bi. Qia si wu deng zan zi jie zhi chum ji dam de dong hua deng. Gan de wu li tun yi bu zhe ba. Da ge wu deng shi jiu xie xie qi zhe dong hua qi ni. Ge wu ji li ga so zeng le cheng yong zhe. Gan lam xie ge. Sa ni deng a di ke deng. A din cim geng yong rong hu. Deng ge ngu chan ni ban duan fe me xie ba deng. Deng ge lan shi wu xie shu si jie sim. Zhe ma zhe zhim duan qiu me xie ba. Deng la du tam deng deng xu chung dan dan de deng me xie ba. Ma dan fi jiu lan gan zou hu wa deng. Jiu cu zhe deng, a zhe song jie neng cu bu cu qi wa. Gu shi bu deng de ter ti hu wa su ji lian nei dun xiong ji. Huin cun jian dan zou xi di, gan de nan bu xie ge. Xie bing gan zhe deng da ku jin gan zhe dan de xie ge ba ma si bu. A zhen pa gong ming gu chu zhe gan zhe deng, deng zan zou jin gan zhe ying dan de xie ge. Gan de li ka ti cun deng cai deng de dong hua deng. Gan de jie nei dun huin cun jian qia zhe xie bi. Lan le ti gu cheng hun zhe ba. Gan de xie ba di, da ge xie tu wa jian de deng song deng zhe wa qi di. Gan de wa jin nam jian ji, gan cha na la ka wa xi ge zhe ba deng. Deng ge zheng cheng le de na la ka wa xi xie bi, gen de dong ge.

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 시디탕 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: Sagalige kungkamsa, siamle zemlingi tirin khasan shibe lezen shiwuyin, ting di lezengi nangtun zowni.
6: Xi Jinping ki, di la aysi puli ya lukchen da nani, kong Kolumbiye zungtun le damtun chungwa dimji shibe gorta.
5: Zemli si dangtan si jiu min ki jing ki, Zhongguo kong zhenda u nini longwa gyata jume nga kuwara, zho sim kwebu dimji shibe goro.
6: Zhongguo kong zhenda ki, tongda par sumtu, bianjo pike tang, jizuo changxia yongwa, gundi dongwa, bezun qi xin yubi goro.
5: Miri yadar qidu, chushungi shumxi chari debu yungi kuruwa tang, miri yartun qidu, zhongguo loju liki sumbu xin yubi goro.
6: Loju rin, zhongguo tang yorobgi tuyden me kor ki, zhongguo tang yorobgi nyamle nipin ki bangbu qebe goro.
5: Zhongguo tang ma li xi, jimzhu nyamle jitadu qi di, gyuji lamji nyamjun ki liu sabu zambi gor so yin.
6: Xiamle ting di li cengi nang tun xibcha nam sin shuo.
5: Gikib gi zhuxi Xi Jinping gi jinda chubi ci ni shu gu ni, de le aysi puli ya ra dimzhi lok chin dan nan ni, kong Kolumbiya jitun gikib gi zongtong du dam tun qing wara zhexi li xu nao xin. Xi Jinping gi, Zhongguo tang Kolumbiya ni tab ju gi rog di yin. Qinzhi zu ni lo xib ju xi zhu zong xin, Zhongguo tang Kolumbiya ji wei gi jin yun du gi nyam se cha bu ti ni, to da par sum tu kong bi gi pie jo sang bu gyun kyung tu piu. Gigab nipu chep si te penzu yi chi chibara gyun tu dendu dangwa ta. Mimang gi za zho misim le ding sab su ba. Buze tobe gyuji lamji nyam zhung gi nyam le la pirim sab sami chibara tuan pa chi yu. Nga ra ne Zhongguo tang Kolumbiya zhe wa kongbi zhu giro cai tui tong jin chi xin yu ba ta. Dam tuan zhung wei zong du di le aysi puli ya tang lian du bai zun chi di. Gigab nipu kyab gong ta beri nyam le ngar wei ding sab du dang to.

0: Lese lese, ta kiraan tu juin simkaan la shukdui zamba, nye shu nang se nye di kaba yin na. Ta nye di ya shukdui zamba, chunan kanchi rishi duwe la.
1: Nga nal di du zamba, maang che ta ngare desa, ga shu chi ya ki saji di ngare ki kati nal yi la. Kaisi na kati nal lo ya rije tra kwaya yubay ma che, ani nganzu nangmita charba la, ta nangmita cha yin du zamba, ani nganzu susu kati nal lo ya cha rishi du, ani du skeja ra xie, ani rije tra ya kwaya yubay xie, ani xie ki tra ya kwaya yubay xie, ani changma nyamdo minchi ke rije chi besi na ki jar sos tambi na, ani nganzu changma nyamdo xie ta ha hu xie je du su, chato ane to se ke she she ta to se de re che sa nga di nga re ke sa se na ne ane sa ka shu di di ke ti na lo li la
0: le se le se lo se ga nam so sham la she ma se jun la gi kyar to nang we lu she a ma she ba di sen jo nang shou

0: kirangi tuyeba zamgi simgana leba shiitubi geja kebarwa dindeji yu nala.
1: Yorila. Tanamgyu ngara chilola ya ta chabdiyon chiga chugu yunay chadu, chilo dhaba chik rogbanyamdo chugu yunay chadu, ta yamna sanga sanga gila chugu yunay chadu, kanda kanjari sigo yuwa chasana le, ta susu ya nali ya lo yundu chamba, go ya chibataga, o tingye nali lesya a sambe cha, ngari ki namgyu ta tikzi, gyungu yuwa ba, ngari namgyu kabu yunjo chadi, ni gitar da, ni chamye ki cha, kanda roje cha, tanzo ane tando di matse bugu yugi ama siwe bebe gi chati ngare ngone sinan o tanga nalle su a tati nge sim tensa sim chasa ngare namsi korsa di a sambe samrishtu la
0: lese lese lo singa namso siamla siama chitun la ni kertu nangmi lu xie dawe wa ki chungji siwa di sensio nangso

0: Lese lese, ta kirang tu juin simkang la shukdui zamba, nye shu nang se nye di kaba yin na. Ta nye di ya shukdui zamba, chun nang kandri rishdu gaila.
1: Nga nal di du zamba, mang che ta ngare des, ka shu chi ya ki saj di ngare ki kati nal yi la. Kain si na kati nal lo ya rizhe zha kuya yu bai ma che, ani nganzu nangmita char ba la, ta nangmita cha yin du zamba, ani nganzu susu kati nal lo ya char rishdu, ani du skejira xie, ani rizhe zha yi kuya yu bche, ani xie ki zha yi kuya yu bche, ani changma nyamdo minji ge rizhe zi besi na gijar so shi tambi na, ani nganzu changma nyamdo xie ta ha hu xie zi du chato ane to se ke she she ta to se de re che sang a di ngare ke sa se na ne ane sa ka shu di di ke tin na lo le la
0: le se le se lo se ge nam so syam la syam se jun la gi kyar to nang we lu she ama she ba di se jo nang shou

0: Tati kong la nganzu chawe to la ya togo chi chunga la. Ti pionjong longzhi nyanji le gong ki cha si be xio wa si be le zian nang lo la. Kirang ki song xie nyan pa si piu song la. Ta gab ti du kirang da simo wa zui par ki jia wa ti kanji ji yin me song ya toge la.
1: Dan zhi shi xia la, tang po kong nang zu nga jia wa nan du zamba nga na li yo ri ti du xie ge zi li xie. An nga lo sa ki tin zhe ki cha si be xio wa nang lo li xie xie tang wu zhe. Ani kirang ki kibel hasa sa di yawushita nangi chetan di jashibe shokben nalu le ya taro si sungduwa nga resim nalu le ya o gabu shiu chiong le kaisi na da lusa ki mi chenzo yi nedradu jashibe shokben nedradu chamlo le da ndegi shugya ki ta pechun da dili ya ta rwa shiu ki uwar wala chetan nga resim be nalu o ta mi tupya kubya la ndi sore da jik ma na xian jiu ku gum de su ji jie jie gao shu shu an lam sa long ben de ma yon jie xie di dan di shi du du tang bu de ba nga xie di dan da zhong da xie bei ju lim dan zhe na lu ya nga da yan yu ge mi dan zhe le ge ke mo zhong la xian ba ke mo zhong ni cham lu zhong da ji du zhong da xie ni bi ge da chap tuen da cham mo cha jie pa lu zhu du da wo su bi ge lu sa zhe bu ji ge zha xi bei shou bei ge da xiao ge de ding ge ba dian bei di na lu ani nga le ya pe ti ge zhin dan nian du la ni ta nga re nang mi sam ma se ta nang mi ta a chan cha ba ani ta nga re nam gyu gyu ngi shi ra men jo ya na gyu ngi yon jo ta mi cham lo ge a chi thri gi lo sa gi tra si be sho pa tu ne ning bu shi bi tu a ta nga re ta gi ta gi cham za ta ka na jo na re si ta pe mi chu shi sho yong gi nam gyu ta ma ja nam gyu cham lo ha ho s gen de so lo sa se bu ji le bu mi cham ha ho s de ne de ma ta wa yan de tu si ba ta tu de sho ge de le ta mi se gi la gua tu chu yin na lo gi 评论中嘛的听到了呀，对，哦，他这里这些个学学别理财的，他我呢，去年他点不是穷下生这个一个点这股票多了，我呢股票些，他点我呢，怎么定个价钱呢？里面那里他看到，哦，地图上吧，给他拍下，或者这是全部吧，加上俺做拍中，我写给那里，我写给那里看到，我地图上吧，他mix这个，什么那罗了，他哦，交不交了，搞不交了，那加上我地mix这点呗，投资，我这是下生产的多了。
0: Lesi Sendro Nambuso, Ta Chashibi Shobu Shibi Lesi Ti Nanglo La, Nga Na Sui Shema Cidun La Ki, Ki Bi Lhasa Shibi Lu Shi Ti Ha Chiang Ki Nyambu Shi Tan Yo Shi. Ta Khong Li Nga Na Sui, Ki Bi Lhasa Shibi Tumbu Tun Tun Ji Dambu Shi. Ta Thiri Takta Cidun La Ki Ta Chashibi Shobu Shibi Lesi Ti Nanglo La Shuk Tu Ki Nyong So Ti Le Nga Na Sui Ya Mo Chui Shob Su Shui Simbu Shi. Ta Kukup Sambu Ti Ta Tun Ji Nga Na Sui, Khong Ki Yung Uli Ya Dambi, Ki Bi Lhasa Shibi Ti Nyambu Shi Sen Na To.

0: lese lese. Tachik kirangi namgyu mi dunla ya tachik rangmi ngudru kandres nanggui nal.
1: Ngare namgyu susususul ya mangche ta tsidron las tursi ngudru siwi. Ani ngare simpe nalwa le ta ngudru kisi ta ting sabra chima chego chona ngare ngudru siwi ta digi dan denbe loeki pomochik, pyrik pomochik sotu si siyegu la.
0: Lese lese. Lo, singa namso. Shamla shema tsidunla ne kerto nangwe lu shi. Zamlin ki ngala chimba shibati, senchon nangshu.

0: Kenge nube tunjin ngabge jumi chu. Kenge nanki siamse ki genchi zasha tangwe tunjin jizhu mibhin. Tangbu parubu mi luliya nuzi suba. Niba samshin tu chebaam. Leju chabshin shorwe genki parubu gyunoliya kyungun suba. Tunjin ngabge jumi du. Kenge nube matum tang jizhu miba. Chirtin chebaam. Yana ju jiwoje imbina. Kenge nangwebe. Zuxi takzu chige gorki tunjian ki nubaya shugin mitibshi. Tunjian ngabge zumi geba. Lichen di nang kengen nubay teliya denbib che mibni. Jichim di lichen tangbu liu chukbe jiyu ki denbib jitu chukdu.
1: Liu shiba kengen lagdara tunjian ngabge zumi gu toda ki chudan dar rengi ji wangin yosu zhugu. Toda ki yidun piru zadun zisun che gui shin. Kengen ngon tang, mi yu. Nyozong ki komsu je tang dun ne, da jor tong tang, ramdi chi ba, sang dun song so ki wengen zhub gu. Toda ki kenja zhubrim nang tu, tun gong chu su tong tang, kuryu bak zo so wa, gen kam la dur chi tong je miyo chi gu. Tun zen ngab je zhu, kenja ra nub tun ji, byu gu tang, rin gu ngam, la cha, lak dar ne yu la so be nang dun li na, chue den xia mi ba am, chue den sen yi chung mi be cha ra. Toda ki chue dun xia ne kisib che cho, kisib chue dun jo mo tu na, Kenji zhiyu tunze nam, nyo zong ki komzun dar dengi che gu. Tunze ngabja chukji ba, zhiyu kenji nang dun la chwe den sengi chung mi bala, kongze tunze ki dengi dar che jang, ngar shi dengi chi mudu be ci, shamsi ki dengi bina jen zhiyu xu. Tangbo, bugu lang chi sengi chung mi bina, zenshi rinxin ki gigib ki cechi lao dar che gu bata. Zenshi rinxin ki gigib cechi mi bina, wenju rinxin ki gigib cechi lao dar che gu. Wenju rinxin ki gigib cechi mi bina, Leri ki cechi lagdara che gu. Gigib ki cechi tang leri ki cechi mebi na, gyunden ki cechi am kenje miyu tang tunbe, chimi cechi lagdara che gu. Ni, ringun am laja sengi chung mebi na, kenje jugib ki lagdara niyu ki chungre ringun dar lagdara che gu batang. Chimdara, sishun ki denki ringun am, sishun ki zubdu ringun lagdara che gu bi na, denbib tida dar lagdara che gu. Sum, lagdara niyu sengi chung mebi na, ngulor zidu chibani, ngulor zilin chigin chua ki niyu tu lagdara chigu batan. Denur zidu chibani, denur ki niyu tu lagdara chigu. Mikze shindani, wange zhugin chua ki niyu tu lagdara chigu. Si, lagdara tuigai na sengi chung mebi na, bungin kurmi tu kengrung tu lagdara che chua la, punda ki jang tu kengrung tu lagdara chibi ridun dun chua. Yiniyan chua jishu la nirgu chari chibi tuzu chugu. Ngaba, lagdara chidang sengi chungmi wina, kenje miyu dhubara pendo yubi chidang dar lagdara che gu. Chukba, lagdara dhudun na kurju sengi chungmi wina, wangan dhugan cho ki kurgu batang. Punda ki genji panu chua lagdara dhudun ni, punda ki kurgu.
0: Tunze ngabge chungni ba, nyamze chawa so chirjin chawa gyu ni siyakbi, lukdu kenge mikze ni, chong so zizhu chibi ima tang cha, nyurgi su gyu ki chitab to ni, zizhu chibi na, zilin chi mi, Jilin chebe tuju ni, jizhu chebe tuju te imshi. Lugdu kenge mikze ni, shiabshu kodun chebe inna. Tile zhubbe lugdu bengzin nam, ngubu bengzin liya sebur gubbe tuju te ni, shiabshu kodun chebe tuju te shi. Kongliya sebe bengzin liya tuju sebur gubbe.

0: tabju dental ha, gandhi tong hua. La dong dhenni dhirab jenji lambi toshu chi, pento yopi, nguenzi noyo ba shi.
1: Daga lekuni bevi nensu, dhanji sheji zental token, wang yu chang, talo gonglo gachi la pega yu, kong gonglo choje kao mana shu ba tang. Yu ni da jengi, pa nung nyanshi nong zhen ten ni tolong tong wi chue, le she gachi shu ni. Sheji rinpa tongpo yao pa ma zi, go da jang ten ni tse ka ni, ga di pa yu ba li. Le ji nong wi ji si, kong ki sheji de da ngon so jia ni ma shu para, de le do di, lo zhuji zang ba song nang ni, le ni pa bi to, ma wa me bi le she pun ni shu yu ba li. Gong lo gachi la pe bi, ma sha tang bi ma mu gi ji, wang yu chang le che nga so ma nong gong, an hui xiao zong gi, ten ni jia su gong si xin ni yuan ba yin. Gong lo jiao jie gao si, kong samto de da ju ba da, ma nang shu ta ba tang, ka yin ma mi ta zai ba si chao yu. Xe lo jitong ge jia nga jing wa jie lo ro, jia ka jia song yu ngon ni, sang yin ni ba nong pen bi, pen de pong ka zu ba tang, wang yu chang ka ma gi sang yin ni ba nong la pen bi, pen de pong ka gi yin shu ni bi, jia shu sen bi nang ce yu ba tang, kong gi pen de di yu tang, yong ji zin tang, rong de ba jia lu ba su, nian ka che wi le ki ngen ka nang yu. Gao di di, yu ni da jian ji nao zhe na, a ri tuan sa bi, ba nong nian shi nao zhe si yin ba tang, rong jia ji ka kong si ten mong zi yong ni, ma di di ji ka chen ka la, gu de ba jia ge yu. Wang yu chang ki, yu ni da jian ji nao zhe yi, to zi mi ni zhe san tong pe te ge yu ba tang, nga cui nao zhe yi to zi mi chi zhe de tong li pe te ge me la. Zhong pe me jiu jiang, to che mi che chi zam le le ge me bie, yu ni da jing gi nam zhi di do wa ra, pan de ko na pen pa li man di si song yi pa li. Pan de la di ni ga di du, zam li tu do long tong ka si gi nian xin nam zhi me pa zo je di, wang yi chang su ga deng bi lo ma zui ngui ni je na, di na ga du gi ma na chi cho xie xie ni, nen de xue je le man di pa si li. Wang yi chang gi, ga di di ngan zu la chen cha yin me bie, yu pa ra ge jian ni pan de nda zu xie pa tang, ye shu gi, Pien yin zun ni, chun cha zima la ten ni yung da xie gu gu yue che song ba li. Tse ti yung da temu xie ba ju di, wang yu chang ni, pong ka ki rinpa tang bi la za kien chi lan jo wa tang. Jiang xi shang rao zhi, yu ni dao jian ji, pa nung nian xie nao zhi to long tong bi, ling ge la da xie ba rong a yi. Xie lo jitong ge jia zhu ji re sen lo ni, xie lo jitong ge jia zhu ji re ji lu ba, wang yu chang ni si, yin xiu ni bi nga ji si, jiang xi shang rao tang. Fu jian zhang zhou zhe yu ni da jian jie ba nong nian xian nao zhe dou long tian ni dang yue ba li ma tao xi ji ngan sa de bo yan bie wang yu chang ge xie ji ren ba deng bo jiao ba ma si luo ce ma tian gong ni ma mi guo da bo wi zhe jie tao yue ba li xie luo qi tong ge jia dan jie tuan se luo wang yu chang ge luo jie ge yi ren ge ma mi chuo li ka cha di san ni se le ka le luo pe ba dang kong xiao zong ge jia su gong se la gui di nong wa ma si tong ni wa qi ma xi nao ni yu yue ba li Wang Yuchang ki, tang ki se ji nang, gong xie sewa de xie chong yin. Nga na sapa ji tang, che me bi, tang ki gong de xie gu zi, de re bo chong xie ba li, sang cha gong yong me jie song ba li. Xiao zong ki, de nge jia su gong si yi, Wang Yuchang ki, le ru chen jun ki, Wang Yuchang ki jen de za den ta ji de zi song xie ge yue bi, gong ki men to la a zu che wi ge bo xi xie ge yue jin, le ga de gong le jo la ba la zi ge yue jie song ba li. Mao jia tem ni da da lu ye ji xian nga xin jiang, wang yin chang ge, rong ni ji xie ji tian ji jiang lian yong mie di, ni dong jiu ji lu le ge, jiang yong ge mao jia tem bi ma mi qiang zhe tou ge de le xian guo zuo yue bie, da zui kong ge ba wei xie ji ma nang ji, ren jian xie dou xiong yue, xie ji guo de bian li ke zhe tian de men ye wa le, dang la la song nang da dang, ge xin mie ba le le xian bu ji dian le, gong lu ge zhe la pie bi, ma mo ge de xie ge, gong chen dang ye xie ge tou ni Tang tang jia ka la po wi ju le yin ba li.
0: Na ga le kong de pe ne che, zhong guo gong chen tang wei nin tie, long guo jia tong ji mei ngan ku hua tian de ji qie, da wa den bi qi jin he, de xin ban ba jin te, jiang xi jiao lan ba, wei xin zhu ji ba ti, dang ge ji tong, dong tua, dong ta, dong no ju bi dan jia yi qi qi qie, qie tian ren tong ti, zhong guo gong chen tang ke, lu jun ren tong gong de pe ba shi, da din jian ren tong ti, qie ka sen la yi wo bu qin, jie ren den bing ho, dang ge ji tong Tong tua, tong ter, tong no ju pi tan jia yi qi qi qi lu ju jin zhong kong tong, din za pi nong ten tong, di rab jia ren tong kong xiu, deng ge zai wei jia zhen qian bu ji pi ren ten qia xin tong, deng ge yang ti mei qi cu qian ti ren zhong te, di cu yan zhen xie ti, deng ge ji yi ge lu jia yin pi ren la, jia ren ten bi gong ni, xie mei di yu, ba li tong, ren gong yi cang.

0: bi ga la na me bi ga me ge si lup shi gu sim pe sun lo mu lup shi di. Nzam lung la zhong ki gu lo zhi ting, zhong ki ji shi, zhong ki shi dobi ki ji lak shi sim pa ji di jib song yu. Jai yung wama la nyam zil tan cu gu zan zi gu bi bu zheng yang jing gi. Nga zi chi chib shu chi Xi Jinping gu bu song shi la ga chin jir gong tong lo bu chung teng gu a shib cha lang ni. Deng zi gu jin ni zil sha jib jin chung teng, hua mi yu Xi Jinping juk bi yu sha chu la rab tang rin ba lak tar teng sib shi di. Wama la dong shir mung bur ten zil teng ni zhi di teng ka gua la nyam ba teng, teng ka bu ji san zheng ni. Deng ka bu jir chung teng zhor shil di, wama la jin chung zi gam ta bu ji la teng. Wama la teng shiba zi cur ta ba teng nyung ta bi yu sha wa bu zheng bu teng, sha wa ngoma ten ting ngang yik bu dhib gi shib song yu. Gong shun ob dey zog zhong yung ka bu jir jin dhir tig bi, ob jir jir zan zig chu yi chu zheng. Zhen yue yue yi, jir chib shu ji bu song shil ngang rikab, deng yung ji ob zhon nir tong chan teng, ob zhon nir sem kir, ob zhon nir jab chir shi gi. Ab jia qi ab zhondang nam ji pindin qinbu yila qingwa ting, dier ab zhi lenggan ar zhibu tigdik ka jir shkima ar tonggi shibda nang yu. Nga zi qi qib shu ji ngag zhul tongda warsim du gulo la shtambur ngini. Ab zhondang nam ji nhi chitdi gulo shtan jirin ngang deng ka gwa la nyamba ting, deng ka bji san zhang ni. Ab zhondang nam chab kong kikdan batib shi bar chitun shi ba ting, janglam xarbi to lor ji jib tajik njandar yikbu ab jik bab jil, lang zhur tini lamwan dangwa ting, pagsim li ondang chorab shi ki shib song yu.
1: Ndaka li kuni pa yu ya ni tsav. Xi Jinping ge jie si ba zhong tuk gora lang hua xe bi, bo nga bi yi jir xe bi cong tuk di. Cie xe ge nin ter kye jie sa, an ka lir hong cok xe yo. Cuo xe ge gen zhum ji, Xi Jinping ge jie si ba zhong tuk gora lang hua xe bi, bo nga ba ne, quan yong deng ma le dan ping gu ni. Xi Jinping ge di rib sir bi, zhong ge qiao qi dan bi zhe zuo rong le zhiv, a gong bi zheng zhe sir ba chuan bir xe bi, a gong chuk dan bi song chum xe yim xing. So nima danping gu ni, a jang lam sarpi toke zhonggi nanpi teng chab jian chib, a rig bie zhong tu teng, lak lam nguan pa teng. Zhonggi, miya rig chib ligang xing tan zuo bin de xi teng, ji zhiv gantab tong wii tab, san zhiv tong sab xi yo. Zhonggu teng tar ki war shen zhiv zhwa zi ni lu ngu nga chung a nga kor wii gan dar. A jie kim ni bi, teng chab jim jo zhur xi ni, a jie sib zhong tu kor chib, nyam nyong ba zhi xi ba di. Qia sib tab, pan cim yi qi xia hu qi rih tong wa teng. Gong pav jiv tao jin zhe tab la gan tab dong wa, leng tang jab ni, deng chab jian ji lang mi tog jiu jir, pan tog yo bi nin zima nang yo.
0: Daka le kong bi ni zil, ab den chi gub xie jie zang rtag tuam gan wang yu chang, da lu gong lu gub jila pip ji yo. Kong gong lu jub jil rkab gamang nang pshik ba ting, yu gan ni rtag jian ji war nang nishib gnam zhe tang ni rtor tong tong yi chul, lak ji gachin pan ni. Xie jie rin ba deng pu bishuk ba ma sil, gor tag jang tang ni cagag lir gan ni bar yo, lai jir gnang wi ji. Kung kib shiji te tang ngom su jamni ma shik par, te li abduk

Peiji jim de xie sawer gua samu lingi. De na Xi Jinping gi xing qin dang bu ren bi ngo chi le xil ba zu wi, dang ge gap xio jie bi zhong e cang zum zhe cu teng ar nga wi ya gong tong hob zhong dang lak tar bi xie bi. Xie tun xim jik zhe dren zan zhan nang wi ya song xie jie cha xie xie yin. Sar tu dang, ten zhur, zhang duk, gun xie. Nyam shu shi jie pei jin da xie na dang ge gap xio jie bi zhong e cang zum zhe cu teng ar nga wi tok dang. Neyilab zhantag da ngi thangmang xianyong yo ba dang. Derang lekan zimbi tani cha cang xik xia jim man ba. Lor ji dang dongi la song zhi dang. Ga xia na dun ga la song zhi xi ni. Rikbi a zhong lig dang shi kong ni xia ji yin. Dang po. Sarto la teni peji la gandil dong wi tabsi lakhtar hishin xie gi. Sarto na peji la gacha xie bier gikh ang dang po yin bi. Sarto de gogni ang dang po zhok gi. Peji ji ar gikh ji peji ji mnir ca dang. Pan ni. Ab jen ta rang zhin si tak shu ji yo. Rang ji ar tawi pun si huan zhur ji pong zhim dan zhar cun nip xia na. Ar gikh ji na tun tak shu yakpo ma xiong na. Huan zhur ab jen ta dang jion zha ngang peji yong hka wa dang. Adam jir ani ngon jir si hka wa zha. Tan zhur ji peji dang. Zhang dok ka peji. Gun zhi ji peji. Nyam shu ji peji zhe na peji ji ab gikh shirih tong war pan tok yo mu jang. Shuo heng na sarto yin. Sarto damzin xi cei huan zhur dang shi cok peji ji shi yung na chi xi bi na tok sen ba zhe. Sarto lap de ne peji dang ji jin chong xie ba na. Nga cei nirab cin ji zam lang peji ji jirim dang. Lhe bar da rang ji ji jir shi ya gun zhi ji lam long lak lin la yi xip xi ba li to bi dom cik zhi yin xing. Nga cei peji ji korik njir tok la kata zhuk ba dang. Peji ji ar gikh shirih tong wa. Peji ji rangang zimba xie ji tohne, jinnam sarwar nhatshi ngali lakba xie bi rzawi tabsi yin. Nirab cin jian zamlang peji ji jirim la shirmik de ci. Jekab tang mirikh ge sartu ni bi, jekab tang mirik di ndanlam tang legang la zawani xichin tongwaam, tana tkhsu xie ba sawr xit ba zha. Dirab zhidrik ba ni zong di, mirik ji shichuk nil, Thar xiong ma nyong wi sartu chiksha siwi dirkab si lipa zha. Lu ngu jia chang girang la. Chan rik lakza ji ta, mirg la tu bi sartu jam zhi na, ding hi lu ngu tong chak kaki ji dom chang li jing ma wa yo. Lhag bar da dirab xio jia bi chan la. Zam lang da chan cha sar ji ga xin tang ga xiong a hui na. Nirab ji ngin kam rik ba dang. Lang gil chan kur dang chi si, lo khu dang jen zhin. Di si ma wa dang cha dim ha wa. Lugdu dang shanchin lakza sugzha. Deidak ki gacha si bartin, zamlong huan zhu la tunli sarji thangmang xiong a hui na. Chasi shan dang, lughu shan, rangu shan, shanchin shan si ra. Chansa dang tunli sarji xiong tang a riri, zamlong peji ji namba dang nehtang la njirduk dang sab dang yo. Jekab la li gorkab damzin si bi, huan zhu dang shichuk peji di, nyedru la zhonglam da zhubab zhin da pewa dang. Huan zhur dobhu dang, chan zhar dobhu, amagdun dobhu zhi qiren jokbu songa dang. Ta na warmi darnin zamlanga dobdan jekab janisi nyakyo ba zha. Ayinshi nin zhongguh zambi tongli asar zhi tang tangpur dini. Ayinshi nin zamlang zandaka nisi nyak ba dang. Ami rikki tongli asar zhi tang nipi gorkab sini. Ayinshi li gwardin zamlanga ang tangpur shak ba zha. Tongli asar zhi tang nipi chan la, Ami rikki nzamlang ang tangpu gogni a zongwi a jimtsan na, tsansa dang tongli a sarji chota, Ami rikka na nhe chengkwan dang kimpan xiehe tomkwan yinbi jinji ra. Zhonghua marg na sartu ji boba danba dang. Sartu la kwe bi marg huyin. Rangja ji lorji toka peji dang zibzhin na. Rikabdi rangja ji tsansa sartu dang sartin la njiwa danbu yo ba gongta xeba nangzhin yin la. Rangjia la narab si nam rih kar zi dang, zi rik, xingli rikba, suwa rikba, sarji rikba sugum chansa ji chab kong mangpur zamlang yung ji donhang si bi jamzhi tobyo. Sartu dang sarchin de dang na tunchi la nyewaran zhe de. Xingli dang lakhi zuli pejin zhuwar nekhchur nidan kondun si yo. Yin si chanyil rikba wa pekin ji, barandib lakza dang, barzi, shoktun kolo de, sartu ndi simbi, Dinghan zamlong yong jib xiangyi jia nanba jiryu sheng.
དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

Re, teni phanyil tangjin jangpa mardiwa shungna kandashil gwisam shi na. Ke ten jangpar phanyil tangji zabzam maashi par mekyun po na rangilangang kichyam arung da. Jangtik tang chatik jagpa myang na nasik chukpi mhen tangni netanggim arung shing. Pankang ta marchul kongga nyerchub shatu yagkhi na ngarchul la chunzin shil gwipa di yin sir. Charchin yo na nyerta memar jangchun do gwi. Kamdar mekyun sabchir amaduwi che ta memin gu chiba tang. Garwa, jiwasuk shetan jigmarung. Jangchur me na, mimi nguwu tang lipu tuji chi ngakchul mepar nipi nitsilogu nyarchub shepar gigu. Ketia nitsil tsarchana yin na, gobi yishgu nitsang hingu jigani ki tembur nitab shegu sir. Tani jangtsik mardi na, chimta chatar jitab shel gwisam shi na. Jangtsik mardi vi matso chi hwala mhenkang tasung yin jangtsik kwartsam bartun nil yulmul tang. Jangtsik tang gatsik cha rambab tenjig yin mar sepu kipab shegui. Kete ngaytab ngi khanil mardiwa tsamche nitsiliyin na tabdi ngarchullar teni mardiwi netag shalhulta tong chusir. Gu ngalvi liitsil. Gu chetta igpa tang jentar jiwa yuinta igpa sushi na jangtsik chakrang chakpaab shalhulta tong tawa. Khungar jamdinta korvi liitsil. Khungpaan dinnir jab tang jamnin dinta korvi liitsil zi na khungpa tang jangpa nikar pentu yosir. Khungjib tenbi liitsil. Lagpa chig tangzunggan denshukse tangtalta shangpa di lagpaab zhinti jami warta tsirni. 이 유니서 지리 이니 탱귀스르

Re temanda nakung jinna lepa la sukwan de nil gowa. Tebi tsab chewa na nakung de wechen ji nakung gan jar chila chun khor kub bacha phe chir tor chun phusa jil de tangi do tsa gan ng zalwa tang. Chhajin chen du jin ne gu ng zal de. Le kung sa ngwe chib shwa tang tsab che wi kub che shola nyen ka zo su no tab ge ti thu ta men ju ye go ser. Nakung de jun di jin na bz ge pu ge de tang la ge chen te ba phal nakung yang ng jin na nakung che ren do wa tang. Na yib la jir wa te psla. Sabjena ta tung na khung to mnyam ba tang che pgla nyin ma thum ba su jini chen zi pro no ba te psalam sir na khung chang da che pi yang tak pi thablum kang re zina jin ter che kim cha chi ti na na khung chang ma tang jar che len sir che ni ba thun ta ba ma sil ta tung na khung nang ge sa thun ngi zi tang chor thun jong je chang sil che pro rodum che thwa te lib jem ba la che ta na khung chang ta ko chula yang tak pi she thab ter na khung chang da yin na te le jing ni pa yo pi gu ni na khung chang sil che thwa sir ke te na nang ta Nanang ge satun kambu yo na jamnin che sangul ji che tangmo tang cha chala rg ji temar nanang ta jini tangsil shi chwa sir. Samdana yang arang chi nyamdo she gui saz gi yo nu na cha jari kapsa na kong ni ka nyam ta matikpa ke chi. Zami na kong jo chi nian ni khu chung tsam jam na kong jo jen shik na cha shen dun tapa tang teni she tup chingda chi ni jo jen di tangsil she ji yang ka chin de zi tenkli yo ka.

are in zashang zibi zankin zhubal hengji, di cu ji hengji, nga ci de reng ge, zhong gi zhong sib sarba si bi lin cin dong cam de nin zhu. Lin cin di zom zhig ba deng nhin zhun ba lashdag cu deng, zom zhig gan kirwa do tri yin. Lin cin gab ji qiong kong ne, cu rung nu urkil zhalim jang zhu nin chen kong deng, cu mu nu wu yi zanjir cikbar ni yin. Re zhubu nam ba, di na nga cu teng zhimi lin cin nang yang shir jay yung, da di mu xie.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si
2: Nina Zoe, Central Ringa Gungamsa, Tandarangan, Sangusu Pelis, and the Drian Lungting and Tinjigably, Kumpu, Gelungting or Goodish Yube, Tirinkilin Series and Hin, Kumulizan Zugan Sugan, Pasan Hong Hin.
3: Kubalizan Zugan Sugan, and Zibun do Yinla.
2: Ta Tawa to Benala, Chasana, Nanzud, Gadon, Chevin, Jas Chensu Sugar, Beggy to Jim Mangus Yor River.
3: Tatia
2: Tawa to Betsi, Jignin, and Zotan Unin, the Long Jada Jumminga Korobe, to
3: Missa Lotinitra,
2: Susan, Susan. Tine, Tanganzu Talu in the Pelosi Wedding Rudani, Longo, did you turn up Korobe, Lotinitra?
3: Dagdarilla, Tandu, Sobe Jalam Tolaya, Megoshaton Tubje, Longoni Shutamba Korobe, Lochi, Rubala.
2: Tarashi.
3: Tashuza, Tuji. Mangbuji nyamdo zombe ni dawa dinde ji indu yinba yin na nganzu le jik dawa dila miksu le zi mangbuji gudi shu je gya ji sen lo su la ya pyo shi
2: Tara shi dawa dinbe zi jik nyin teran la nganzu pyoge lung jingi zo jongbe ge zo che zi nganzu lu shi lang ne dang le bu shi be ge lu shi ge nang tuyen dinde da nye le pyo yore zhiba
3: Rila te shin du hani da jik nying zi gala chong zu yin na zi loge kisung zu yin zhe, dixin du jaglam da zhebe ane lase mekoro bop zu yin zhe, rwa, dige da zhewa cheche yin ngan zu yin le nyandong gili zan di zhe, balin cheche yin da diriga sa dang da dang xin pe ka le.
2: Xu zan ta dang shi, ta ta dingi le zan di chun le yin le, ran le cha xa ne le, loga
3: chunga pe rwa,
2: re, loga ki da kisung le chimba zhe.
3: Zhe la.
2: Xu zan da kisung si len yung du, nga na su sami kinsa re ti na da pe ki mang zu, ju juru dang se ki chongzu
3: tangbu
2: de zhe wa. Xu zan, ta kisung, rwa la kisung le pinyo a yu.
3: Na ni tingma jik le chung la.
2: Le le si.
3: Pagjia samu xeba xa chu. Te kong la, loga zhonyu yu, ta ina le chongzu rang ki nanglo la ma sabxiu cha cha dinte shira zhonyu me ba. Chik nani dinte si le du zamba, o chongzu de ngone menja wachi.
2: Xiu san.
3: Mengxi zhi gu ina xe. Mangzo ki sambay nyam gu ina xe. Chik chongzu nanglo ki ta taba yu gu ki di yor ba. Ta karo xo, ta di nganzu tanda xeba ina sarji dinshi sene chigi duwa.
2: Zhe.
3: Dinte zi hindu zamba ta te 유국이다 차조를 디게로와 어디게 참으로 표준 소부시라도 다 주장 함라기나 그진 더 찍 공라 페드로르 봐
2: 제제
3: 다 딘데 인도 결혼해야 바자 근데 시아 중을
2: 네세 다 기숨 디글을 차샤나 나라 그신 지 신들의 뒤에 공개다 더와 니도 뉴스에게 더와 중립 나로래 테마지래
3: 한다라다
2: 니웨 dawa kaxia rinli yinna kisumla tingma nyi lezu. Jik gunga da jik gandu da yaa gaya sochir bal. Namdiu manja yinna le kisumla chungwa ki gyundua di yinna le nguya su da ngone mekdung la xin duula.
3: Rila.
2: Tangpo da gandu ti kuwa la chudu samba dagda yaa ga di xara yungdu samba chongzi na lor yinna da zui xinga yinna mindu yamma na za zixin yinna za yamma na jangma yinna za changma kanta sore nguwa chingi deba. Rila. Ya zui yungdu samba le bette ciso ki dinte sui shu ki kengbe namba dinte shite togil.
3: Rila.
2: Taringa pge dudu samba zo nge nangdun di zendu shuxie ge nangdun di chongzu nanglo le chogang shi dul
3: ne
2: ze wen
3: shi wen shi shu
2: du ba xu zan zu wen shi xue ta di gu nanglo ge chogang di de bu xia xia na an zu di gu ge chongzu u len ge zhu ren di ge be zhong la xue shi du kong ge mo zhu qie ba le xin ne da chong di gu nanglo le ti de bu ge chogang ge zu qia bie yo le song ge ta di yin be ma ce ne da ji la zi xun gu dong wa
3: le ze ale ta di digu nan lo gi chung me kona chue chue ya pyu je tan du chi lo le zong gi ra ji
2: ta ra ji ta ra ji kon zu yin le da nin dar ji si che ti ngan zu lo ga chung ge le zong ga chim ba yan ji ran xu men xin ngan zu ne ti ge ge mang zo zu yin le yo ga yong go le song gi ta ngan zu chue gan di cha sha na qi gong di ge mang zo ge sa je ga le ge se du en ti le ba ge ge yan ngan zu sa je ge gu ju ge dang yu din de si ri ba din de si de gu dong a di ne le lo re le mu re le yin le go ro che dong che che 월송기 주자진제 진주 응아주 망소이네 레티데리아 며바침부 존재네 치수다 대제유게 대진배배 처리 있네레 망조기 들려야 근데 갑조로 후다치기 송동아
3: 네제
2: 주자 다 체딥갱게 튀김군에 차샤네레 그물어 빼마양종스니게 아자 증오 신수 고인레다 디군나로 체딥제 로추즈 신샤
3: 응다
2: 그 니마테르 고콘제가 주디선 받다다 아주 저가 나로라 切黄瓜丝吧，地瓜就休息。那况且送白菜呢，来你春春干那路菜地白切切的葱叶呢，来也不多是。小个小大的是确实洗的切个在了，烧个了菜中间煮油是。那你爱菜的葱头生吧，菜肉个有呢，可是加了好多就不能是，那么上早煮的，上粗用爱是就不是地油是。但菜豆子现在你呢吃了永不啥个吃不来，豆子都是。但第二把呢，菜豆子啊，中午菜是能说粗用，两个面能也是就比较多。那天买菜呢，他难得他你不用就上班，就能没了大用。ya ine re chibe da yon chya ine re kenje tene tup de butu kuran ge lende sungge ti ma se ne dang ara so so le da re nyong so ri ne mi chi ba chung la nam gyu ne dang an zhe jen ri xu ba ge sa be ne da le ge di sa be so che je ne ti ne ka te ru ru ba ta ta ding an zu mi se ge tu zu de jin du sam ba ang ara so so ine le an zu yu ti ge gi mang zo da nyam do da an zu tang jin ti to ri ya nyam bo lag dan zhe xia ru chu ya ine ri ya me nang an zu dang na shu be ge xi ne ge zha dam

0: Gyurup sarba ta.
1: Gyundo sarba.
0: Pege sarba.
1: Choa sarbe.
0: Pege bengyu.
2: Sanglingge gunggam sang. Lingjenhe, Pege bengyu jibe lezenti sanshin nangwa gudinchi. Gubani, tende lezenki zumri ta nyanri shugen kengchu loje yin. Tendi lezen ha, kojue to, pyo ki gangzi bolu dedion la ha chimi dao xie. Aka mozi lin pungpe, gangzi bolu dendur caca nga bie xinpe tigo sangbu titan zho ne. Pyo ki gangzi bolu piring luji gor si shuju ta. Dine ina, sa tu chuji tenpe mangsu la lin shiba si shuju inpe, tenje ne, tu lulu ngang senju zho yu. Ngo liya ngana su nyam to, pyo ki gangzi bolu dedion la ha chimi ji pen nan to.